kata kam si bopo so na ho na uno amana atora umaka emsu sorry uma no abalo abalo week ole mole ana ekwo no na ekwo no na ndi tori ya wo ndi hesmen tori ha ekwo na ya ga na last wo 7.5 million ageji bopo to umaka na aka ha ma na ajusi na eme gbasara ya otaka kwa na ndi hesmen na achu na magawara na ohi buru nna magawa na ohi ha happy moyo ha ga ga baba nulo nwoke mmadu nwoke na ga eri rice nwoke mmadu de ma na si ha pono pono pono ha ju pono pono pono ha ju de ma nwoke mmadu na obodo ahun ya gbara puta were egbe onya wusachi nna ma le bolo ha ji bori ahe de na ya bu na ndi awusasi na

na-achọ ụzọ ha ọnya, kwere ya ọnya, gwuoro ya ili ka ọ daba n'ime ya. Mgbe ha chọgidere otu a ga-esi mee ya, ha amaghị otu a ga-esi mee, n'ihi na dịka Daniel na-ekpe ekpere na-efe Chineke ofufe, Chineke na-ebuli elu. Akwụkwọ mere ka a mara, ha wee tụọ alo na onweghị ụzọ ọzọ a ga-esi kwatuo Daniel na-abụghị ime ka ọ kwụsị ekpere ya. Ebe anyị ma na ọ gaghị akwụsị ekpere ya, anyị ga-ejide ya. Ha wee gatụnyere eze izu ka a kpụọ ihe yiri ya nụ, ka onye ọbụla na-akpụ isi ala nye ya. Ha kọnfuzu eze ya, sozu ihe aka onye ọla gara ekpere ụtụtụ enyi, ma ọ na-eji ekpere ya mepee windo chewe ihu na tempụl na Jerusalem nke nna anyị ukwu Solomon rụrụ, na-akpọ Chineke oku, na-akpọ Chineke. Ha wee gwa eze na ọ dị mma na e nyere iwu na onye ọla ga na-efe gị onwe gị akpụcha ọzọ, ọ dị mma na nwe ndị a ga-ahapụ ka ha na-aha ya si na Daniel. Mgbe ahụ ka ọ bịa doo eze anya ntọrọ, hei, na onwe na onye achịga agụ, n'ihi na ede ọbụla e nwetara kpere isi ala nye chi ọzọ nke eze, the golden image, na ikwu eze atụnye n'ime olulu ọdụm, na-ekwuo iwe were eze nke ukwuu. Mara akwụkwọ mere ka a mara n'ụbọchị a ga-eme ihe ahụ, na wee chewe ihu